0: kumpando. Kodi tinari kuyangana pachiyani?
1: Amsonga chuma. Mwakala mungu choka choka. Kodi zintu ziri bwino?
0: Oho! Mumbali bwino. Akuvuteka cha bogona kamba uti tupi lake ndila kupya pangono. Ndiponso akusanza pangono.
2: Tupi kupya.
1: Kusanza. Legani ni muone.
2: Amveka ukupya kwambiri.
1: Ndiponso aonekanso ofupya kwambiri. Ndiponso aonekanso ofoka kwambiri. Tie nitipite naye kuchipatala tsopano lino. Alindizi sonyezo za matenda ya malungo.
0: Kwa dina ngaza msonkano?
1: Nkhani ya matenda ya malungo ni nkhani yenieni imene izakambi wapo mu msonkano. Kuchedwa kupereka tandizo kumaika nyoyo ya ana azaka zochepekera pazisanu mchopyezo.
0: Kalanga ine mulungu wanga. Sindina dziwe. Ziko mupoganiza mwa msanga. Tie ndizipita tsopano.
2: Matenda amalungo amapha msanga. Ngati mwana wanu akupya tupi, pitani naye kuchipatala chapafupi ndi kwanuko mwa msanga.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.